awi nyoko soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awumina sega madow soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awusiraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele no rema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele no rema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yele bololo sanfe ma ko te se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele so rosona au dan bi vansi duma keneka obi nu yere yi balite toko obi nu yere yi la walsa o kase ka do jondo ani onbe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana degun kono nana